0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Uy, kacat niya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Monday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good Vibes.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: ¡Anglo Pet!
1: ¡Good vibes!
2: 92.3 FMR, Fairy Music Radio, Ka Vibes, ang lupit! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. And syempre sa lahat ng mga Ka Vibes, kasama na naman ang iyong mga favorite retro hits mula sa 70s, 80s, 90s. And syempre sa lahat ng mga Ka-Vice natin, tamang-tama, let's reminisce the past. Sabi nga nila, ngayong weekend, relax-relax mood lang tayo. Okay? Anyway, si mga Ka-Vice, Boys Do Fall In Love ni Robin Gibb. Alam nyo, isang paalala na kahit gaano katapang o katibay ang isang tao, kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan, lahat tayo pwedeng maging marupok. Ayan. Diba? Pero sabi nga nila, boys do fall in love too. Ayan. Kasi hindi lang girls ang nasasaktan o nahuhulog. Pati rin kami mga kalalakihan. Diba? Ay, mga ka-vice natin dyan. Ako, happy, happy. Tuningin po sa inyo lahat. Kasi kung minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi laban sa iba, kundi sa sariling damdamin. Aww. Anyways, patuloy lang tayo, mga ka-vice. Magbalik tanaw sa mga kantang may kwento. At syempre, pusong hindi kumukupas. Dito lamang sa programang Retro Linggo. Samahan po ninyo ako hanggang alas 2 ng hapon. Medyo matagal-tagal din ang pagsasamahan natin para maging kompletos Ricardo sa inyong Sunday morning. Today is July 5, 2026. Happy, happy birthday rin po sa lahat ng mga ka-vice natin nagsiselebrate ng birthdays today. May all of you guys have more birthdays to come, sabi nga nila. And syempre sa lahat ng mga ka-vice natin na kung napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila at sa mga probinsya tulad na 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensen. Ayan. At mga ka-vice din natin, ha, yung mga may pagbate o kay mga gustong sabihin kay Kuya Totoy, no problemo. Ipadala lahat yan sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin lahat yan. Kaya tutok lang dito po sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupit.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Dismiss na naman ang lupit!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Good vibes.
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes ang Lupet. Nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Retro Linggo. Siyempre, mga kantang talaga namang minahal natin noon. Mga kantang talagang tumatagos sa panahon. May mga awitin na hindi lang natin pinapakinggan, pinabalikan natin dahil may mga alaalang nakakabit sa bawat nota, bawat liriko o lyrics. Minsan isang kanta lang ang kailangan para maalala ng isang tao ang isang pagkakataon, isang panahong hindi na maibabalik. Pero ang mahalaga, marami tayong natutunan, marami tayong mga naging parte ng buhay natin yung mga kanta. Kaya salamat sa patuloy na pagsama sa ating programa, syempre ang Retro Linggo. Buhay na buhay mga kantang nagpapatibok ng ating puso mula noon hanggang ngayon. Kaya mga kapayos, huwag kayong aalis ha. Yung mga gusto magpadala ng mga pagbati, babasahin natin ngayon na. Now na. Basahin natin ngayon na. And syempre, like I've said, ipadala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Okay, sabi ni Giovanni Ardales, good morning po DJ Kuya Totoy. Greetings to all solid Kuya Totoy family from Giovanni Ardales. Your solid Kuya Totoy, counselor ng Batangas City. Maraming salamat kay Giovanni Ardales. Siyempre, hindi na wawala ang ating ka-vibes na si Coach Everyday. Good morning DJ Kuya Totoy, sabi niya. Blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR Squad family. More power, 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat sa iyo, Coach Everyday. Siyempre si Nelson Malinaw, kasama rin po sa mga talagang walang sawang nakikinig, di ba, sa ating istasyon. Rise and shine, wishing you a peaceful Sunday morning, DJ Kuya Totoy. God bless. And nakikinig siya all the way from Bacoor City, Cavite. Si Mary Dulay, hello, good morning Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. Take care and good health always. God bless you. Thank you so much. I do appreciate yung mga wishes ninyo, mga health wishes na talagang nakaka-bless. Si Felix Valdez, good morning po sa inyo DJ Kuya Totoy at sa lahat po ng mga FMR squad members, officers and FMR DJs. Ang gaganda po ng mga songs from Felix Valdez ng Rosario, La Union. Si Ate Nelda Ventinilla, good morning po Kuya Totoy. Pakibati po kami dito sa bahay or dito kami sa may Manawag na lagi nakikinig ng programa mo every Sunday. Thanks, happy weekend and God bless from Ate Nelda Ventinilla. Maraming salamat Ate Nelda. Mabuhay po kayo dyan sa Manawag, Pangasinan. Sino pa ba? Ayun, si Romeo Arabit. Hi ka-vibes Kuya Totoy, pakibati kami ng happy and advance. Ano to? Happy advance at belated birthday. Paano to? Okay, sige. Batiin ko na lang na happy birthday. Alisin na natin yung advance or belated. Basta importante, belated nung June 29. Okay, belated happy birthday nung June 29. At si Celia naman, July 8. Okay, yun yung advance. Okay, so si Bomi, okay, tama ba yon? Si Bomi, nag-birthday siya ng June 29, so belated happy birthday. Hi Celia naman, happy birthday, advance naman sa kanya. Pakibati rin ang tropang Block 1 ng Pleasant Field Subdivision, Santol, Atansa, Cavite. I suppose so. Kay Can, tama ba? Kay Can, Joel, kay Kath, kay Nick, kay Cherry, Gia, at Serdy. I hope nabasa ko na tama yung mga pangalan niya kasi nagbe-base na ako dito sa mga text mo eh. Alright, maraming salamat sa iyo kay Romeo Arabit. Maraming salamat Kuya Totoy, God bless. Okay, God bless din po. Good morning po DJ Kuya Totoy at sa buong FMR squad na sobrang malupet. Nakikinig naman si Miriam Moltel. Miriam talaga. Sino yung Miriam? Si William Mortel ng Cubao, Quezon City. Siyempre, bati natin si Emma Cardito, Carl Catudio. Talagang binasa natin lahat yung kanyang pangalan. Hello, good morning po DJ Kuya Totoy and to everyone. Nasa work me ngayon, sabi niya. Enjoy your work. Nakatune in daw sila gamit mobile. naka-max daw yung volume, mag-isa lang niya dito sa office waiting for my client. Shout out to all Kavais and DJs. God bless and more power to your program. Ingat lagi. From Emma ng Imus Cavite. Thank you so much. I don't know how to pronounce this, pero is it Dangson? I don't know. Pero maraming salamat. And of course, kay Jessamy Aquitania. Blessed Sunday po, Kuya Totoy. Nice to see you again. Kuya Totoy, have a great new day. Take care, keep safe, and God bless. Alright, thank you so much. From Jessamy, your solid Kuya Totoy president ng Rosario La Union. Thank you so much kay Jessamy. Si John Vincent Sacrado, isang masayang tanghali po. DJ Kuya Totoy, tama, malapit na. Palapin na pananganihan. Shout out po from Tan sa Cavite, always listening and naka-open lang yung kanilang radyo. Ayan, yan yung magandang gawain. Lagi nakatutok sa atin. Alright. Ayan, malupit talaga. Siyempre, binabati rin natin si Randy Artiaga Santisas. Good morning, good morning, good morning. Si Gerald Michiano, good morning DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. At pabati po sa lahat ng solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Ayun, nadamihan na natin mga pagbate. Nag-overtime na tayo. Pero siyempre, lahat masaya dahil nabasa. Kaya mga kabayas natin, gusto magpadala rin ng mga pagbatin, feel free. All you guys have to do is type in mga pagbati ninyo at isend lang po sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Mamaya babasahin natin lahat yan para maging special naman. Let's make your day special. Let's make your Sunday and your weekend special. Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupit.
6: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
7: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: Iván Lopet.
1: The vibes.
2: Dali 2.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes, Ang Lupit. Siyempre, yan naman po ang I Miss You ng Climax. Alam nyo, ito'y tungkol sa isang pangungulila. Sa mga nangungulila dyan. Okay. At siyempre, kapag may pangungulila, may bigat sa kanyang damdamin. May bigat siya sa loob na, alam mo yun, pagkawala ng isang taong minsan naging napakalaga sa buhay niya. And syempre, lahat tayo, meron tayong mga experiences na ganun. May mga papi-papi love. Kasi we're talking about romantic relationship. So, kung wala pa, pwedeng papi love or crush, di ba? Pero I'm pretty much sure, majority sa atin na try na natin to. Kasi lahat tayo nagmamahal. And of course, hindi madaling kalimutan yung mga alaalang minsang nagpasaya sa atin. Lalong-lalo na dun sa dinulot ng taong ito sa buhay natin na minahal natin at minahal din tayo. Diba? Kahit lumipas na ang panahon, may mga damdaming nananatili. So may mga taong naiisip pa rin natin sa tuwing napapakinggan natin yung mga pamilyar na himig, pamilyar na tugtog, pamilyar na awitin. Ganyan mga ka-vibes ang music natin dito po sa Retro Linggo. Mga retro songs hindi lang nagpapaalala ng mga nakaraan, kundi mga emosyon na kasama nating lumaki. Diba? Kaya samahan nyo na lang kami sa pagbabalik pa ng maraming awiting walang kakupas-kupas. Dito lamang mga ka-vibes sa ating Retro Linggo, kung saan ang bawat kanta ay may kwento at bawat alaala ay muling nabubuhay. Okay, so mga ka-vibes natin, kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwan ang vibes with Retro Linggo.
0: Uy, kadyat niya! Ang lupet!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavives ang Lupit. Siyempre, we're now down sa ating third hour get-together para sa ating programang Retro Linggo. Kasama pa rin po ang kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para po sa ating mga Kavives na nag-e-enjoy para sa kanila mga favorite oldies but goodies na mga songs. Anyways, basahin muna natin mga ka-vice nating nagpapadala ng mga pagbate mula naman sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. There you go. Binabati muna natin ang happy happy tuning in si Andrew John Hambagat. Good morning, DJ Kuya Totoy, sabi niya, tuning in from Brisbane, Australia. Nakikinig daw siya habang nasa work. Enjoy ang trabaho at the same time, enjoy mo ang pakikinig kay Kuya Totoy sa 92.3 FMR. And also binabati rin natin ng happy happy tuning in larong lalo na kay Atinaldo Ventinilla. Maraming salamat po sa pakikinig sa atin all the way from Manawag, Pangasinan. Si Lawrence Manipor, good morning or good afternoon, ayan, to our Vibes friends, sabi niya. And also to our Kuya ng Bayan, Kuya Totoy, we are all present here sa comments, sabi niya, lalong-lalo na sa 92.3 FM Radio Manila. Members and officers and FMR squad, lahat-lahat na kayo, sabi niya, maraming-maraming salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, Lawrence Manipor. I do appreciate yung pagpapadala mo ng mga pagbati. And syempre, galing yan kay Lawrence Manipor, president po ng FMR squad. Kay Nel De Ventinilla ulit, good noon. I wish my two nephews a happy birthday. Advance daw, happy birthday in advance. Kay Risa Ventinilla, that's gonna be on July 27. And to Roger Ventinilla, this coming July 13. Thank you very much. Sabi niya, maraming salamat kay Nelda Ventinilla. Sino ba? Baka may mga hindi pa tayo nabasa. May magtampo, delicate. Hello Kuya Totoy, greetings to all solid Kuya Totoy members. Lalong-lalo na kay Vice President Altasar Aracino Cruz, na absent daw ngayon. Ayan, uy, ngayon lang ata absent si Altesa ha, baka may ginawa. Busy ha. Kay Ate Mary Dulay, sabi niya, kay Aida Chu, Mary Lou Cabero, Giovanni Ardales, and Claudio Gascon, kay Chinita Malu, Teresa Manlidi, Jollibee Silaran, and Ate Sari Lerma. From your solid Kuya Totoy President, Jessa May. Thank you very much, Kuya Totoy. Mwah! Naku, may pa-kiss pa. Siyempre, maraming salamat. And siyempre, mga ka-vice natin na gusto magpadala ng mga pagbate or magpabate, pwedeng padala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Mamaya magbabalik tayo, tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupit. Oras na rin, 12:22.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: dillo, Per!
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Good Vibes. Ang lupet! Mga kabay, sabi nga nila, pwedeng magbago ang panahon, pwedeng magbago ang mga uso, or pwedeng magbago ang mga henerasyon. Pero ang tunay na magandang musika, hindi po nagbabago, hindi po nalalaos. Di ba? May mga kakaibang saya kapag naririnig natin yung mga kantang minsan naging soundtrack na ating kabataan, naging parte na ating buhay, o di naman kaya ay talagang isa sa mga naging sanhi upang magkaroon tayo ng inspirasyon. Lalong-lalo na sa unang pag-ibig, mga, alam niyo, yung mga paglalakwatsa ninyo ng mga barkada ninyo, o simpleng tahimik na sandali ng buhay. Kaya salamat mga ka-vibes at hanggang ngayon, papunta na tayo sa last hour ng ating afternoon get-together para sa ating programang Retro Linggo. Nandyan pa rin kayo. Maraming maraming salamat syempre. And mga ka-vibes natin, patuloy nating buhayin ang mga awiting nag-iwan syempre ng marka sa ating mga puso. At pagdating sa puso, talagang hindi yan... alam mo, hindi yan kumukupas talaga. Kapag nandyan na yan, nandyan na yan. And marami pa tayong babalikan na mga retro hits at kwentong hatid ng musika. Kaya huwag kayo bibitaw ha. Dito lamang sa Retro Linggo, kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Ayan, alam niyo ba mga ka-vibes, dito po sa Retro Linggo, ang bawat himig ay isang alaala at ang bawat alaala ay may mga kasamang ngiti. Keep it here on your favorite music station, 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras po natin, 12:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
5: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ano na, Drew?
3: Ano na?
2: Ano na kasi, 'di ba? Wala. Type nga kita eh.
3: Say it again.
2: Type.
3: Type friends lang, ano ka ba?
2: Hindi nga eh, mas pa doon.
3: What do you mean?
2: Explain ko lang ha. Ganito 'yon eh.
4: Means

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet! Ang lupet!
4: Ka vibes.
6: Alright, we're now down mga ka-vibes sa ating last hour get-together para sa ating programang Retro Linggo. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Syempre dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. And as promised, eto na yung mga pagbati ng mga ka-vibes nating nakikinig sa atin. Syempre, babasahin na natin lahat yan. Last batch of greetings ay sa wakas, bumalit din ng ilaw. Sabi niya, sorry I'm late. Kuya Totoy, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Kain na tayong arod. Sabi niya, okay, kumain ka na at enjoy mo ang pakikinig. Habol-habol. Si Altesa Herrero Sino Cruz, nakikinig naman sa atin all the way from Pangasinan. Alright. And also, binabati rin natin si Len Balolong Macaraeg Solis na nakikinig din sa atin all the way from Santa Barbara, Pangasinan. Ako, ang dami mga kabais natin all the way from Pangasinan. And hindi lang Pangasinan, meron ding Ilocos, Ilocos Sur, Tagudin Ilocos Sur, sa La Union, ayan, meron tayo sa San Fernando. Patin ko pala si Jappy Mason and si Rumar Balagot. Ayan, si Rumar, happy tuning in, all our mga good friends natin all the way from San Fernando City, La Union. And syempre, Rosario, La Union. Kasama sila Mary Dulay, sila Jessamy Aquitania. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. Okay? And like I've said, kay Len Balolong Macaraeg Solis, DJ Kuya Totoy, blessed Sunday to you and to everyone. Thank you so much for your greetings. And binabati rin ulit natin si Lawrence Manipor na nagpadala ulit na message. Sabi na, hello po Kuya Totoy. 3 days to go na lang before FMR Squad 3rd month rin namin. Kaya patuloy po kami suporta sa 92.3 FM Radio Manila, pati mga DJs. So pag sumikapan po namin maging active sa ganap, sabi niya, of course naman. And alam nyo, we are so grateful. We are forever grateful sa lahat ng mga hindi man sa paghihirap. Kasi nag-enjoy mga ka-vibes natin eh. Yung mga suporta, ayan, na binibigay po ninyo sa amin. Hindi po matatawarin yan. And syempre, kay Lawrence Manipor, maraming salamat. Yan yung ating FMR Squad President. Thank you so much. And also, binabati natin si, sino ba? Syempre, si Randy Artiaga Santisa, si John Habagat, ayan, and a whole lot more. Maraming salamat sa inyo guys, ha? And syempre mamay magbabalik tayo, tutok lang, with your favorite oldies but goodies songs sa ating Retro Linggo, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit. Oras natin, 1:21.
7: Ito na ang ultimate throwback hits. Iriwind ang vibes with Retro Linggo.
5: Sahod niya na! Ang lupet!

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: Ito na ang inyong kabahin sa Sound Trip 92.3 92.3

0: Jean Lopez.
1: Go vibes.
2: FMR, favorite music radio, Kavives, ang lupit. Siyempre, magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Kumusta naman ang pakikinig sa programang Retro Linggo. Sobrang nag-enjoy si Kuya Totoy and I hope so na nag-enjoy din kayo dahil nakaoras na naman para magpaalam tayo pansamantala sa ating programa. And this program will be back again next Sunday, same time, same frequency. Hang on tight, susunod naman ang next program na Soundtrack ng Buhay Mo. Siyempre makakasama dyan si DJ Pogi Alcacid, ang pinakagwapong DJ sa balat ng radyo. Next naman. And of course, lagi po kayong tumutok. Dahil marami po tayong mga oldies but goodies songs na ipi-play po sa inyo all the way hanggang mamayang alas 12. Kayo mga ka-vibes natin dyan, enjoy lagi ha! And dito lang lagi, makinig sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, I'm Lupit. Ang ating oras, 1:48.
3: Ito na ang ultimate throwback hits. Throwback hits. Iniwind ang vibes with Retro Linggo.
4: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!
5: Mula sa number 1, smart dishwashing paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko.
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo,
7: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 2 in punto. Ang Lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart Dude.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart Dude.
4: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Nominado na naman ang 93.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: Nominado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
2: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
3: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sipsip. Malupit!
2: Ang lupet!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Numinado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet!
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto, ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
4: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Kahit tagal din nating di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo.
4: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang suwak dyan.
5: Never thought that I could need someone as much as I need you.
4: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
6: Soundtrack ng buhay mo.
7: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
4: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
8: Soundtrack ng buhay mo.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Mga pinalangga nato nga ka-vibe salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo. Ang lupet!
2: The Vibes.
1: Mga ka-vibes, oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 4:23 p.m. At syempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Ngayon sa ating araw ng Sunday. Ayan, July 5 mga ka-vibes. Maraming nagtatanong, nasan daw ako? Ayun, may ano lang, may niluluto lang. Kayo naman, nanap niyo naman ako bigla. Namiss niyo ba ako? Pero anyway mga ka-vibes, syempre sa ating programa, kasama niyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Para sa ating Ultimate 6K Marathon, ang inyong mga requested songs. Yes, pwede po kayong tumawag sa ating programa, 0954-406-1967. Pwede ka rin mag-text sa 0927-384-8639. Pag tumawag ka, ano ba ang iyong makukuha? Meron ka lang namang libreng batian session. Greetings ka lang naman sa iyong mga ka-vibes. At syempre, ang ating mga requested song nyo, yung mga official soundtrack ng buhay nyo kapag kayo ba ay naglalaba, naglilinis ng electric pan, or sabihin natin, nagsasampay, or ano ba yung mga ibang ginagawa? Naglinis ng sapatos. Diba, minsan may mga ganun tayong mga moments sa buhay natin na hindi kompleto ang isang action or isang, ano tawag doon? Verb. Ay, sorry. Verb. Ayan, ang hirap kasi English kasi. Diba, yung mga ganun klaseng mga gawain na dapat meron ka ring music, meron kang tugtog. So, ano ba yan? Gusto ko malaman mga ka-vibes kung ano ba ang ginagawa nyo dahil merienda na. Ano ba yung official soundtrack na merienda nyo? Marami ka naiisip ha. Share nyo rin mga ka-vibes. Siyempre, hanggang mamaya tayo sa ating mga kulitan at ultimate soundtrack ng inyong mga buhay. Kasama si DJ Pogi Alcacid ngayong araw. Siyempre, hanggang 8 p.m. tayo. Dito lamang yan sa ating programa. Dito lamang yan sa 92.3 FM. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, oy! 4:25 p.m. Oras na para ikaw ay magmerienda. Oras na para i-check kung may palaman pa ba. Or, kung wala ka man pa merienda, tiis-tiis muna. Charot lang. Happy afternoon, mga Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
1: Kavibes, oras natin ngayon, 4:55 PM. At syempre, ito po ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
1: Kasama ang inyong guwapogin DJ sa Balat ng Radyo, DJ Pogi Alcacid, at your service, mga kavibes. Syempre, sa inyong mga favorite songs, mga official soundtrack ng buhay nyo, kung ano man ginagawa nyo, abay, tawag nyo na yan, 0954-406-1967. Ayan na, dahan-dahan na. Kalibis na ng isa. Ang bilis magsalita ni DJ Pogi. Hindi naman, sakto lang. Gusto mo ba bagalan ko ba? Charot lang! Anyway, uy nga pala, congratulations sa ating pambato! Aba talaga, Alex Iyala, tinalo po ang isang Polish tennis player na si Iga Swiatek para makapasok po yan sa round of 16. Aba, grabe naman talaga sa score na 7-6, 4-9 at 6-2 kahapon po yan, mga kabais. Kung kagabi hindi kayo nakanood, eh di bahala kayo dyan. Pero ang maganda niyan, mga ka-vibes, no? Pasok na siya sa round of 16 sa Wimbledon Women's Single Championship. So isa po to sa mga tinatawag nating milestone ng ating pambato na si Alex Iyala, na nandun na yung watawat ng Pilipinas, nasa mapa na. So kung magtuloy-tuloy to, mag-push pa, makapasok pa sa panibagong round, aba, ewan ko na talaga, panalo na talaga to para sa akin si Alex Iyala. Alex, kayo po dito sa 92.3 FM Radio Manila ay talagang sumusuporta sa'yo na mas marami ka pang ma-achieve pagdating sa larangan ng sports, sa sports na tennis. Ako lang kasi yung tennis ko iba lang eh. Dun lang sa, ano, sa Game Boy. Charot. Anyway, meron tayong caller on the air. Ayun, ipasok na natin to. Hello?
3: Hello,
4: Hello, sino to?
3: Si Felix.
1: Uy, Felix, pare, kamusta? Magandang hapon. Ayun, okay ka naman pala. Ayun, hindi kita nakamusta. Sorry na. Binati muna kita ng good afternoon. Anyway, meron ka bang gustong batiin sa ating programa, Felix? Go!
3: Mila ba mga MMR Spot members and officers ay President Lawrence, Vice President Sari Lerma na rush nga si Ihe Sanghen, Angelor Chang Bingseng na rush ng si Ihe Sanghen.
1: Dalawa?
3: Ay, sir. Ay, sir. William Merin na rush nga si Ihe Him Herba.
1: Ayan, talaga naman.
3: Ay, sir. William
1: Kano, crush na si DJ Pogi eh. Paring Will, sorry.
3: Ay, sir. Pablo Salamea. Ilay. Ay, Miss Vela. Pa'y sa'yo, I hate to eat.
1: Yun.

0: Ay, Mami.
1: Yun, si Ate Mari. Yun know, pala. O ito, meron ka bang gustong i-dedicate na soundtrack ng buhay mo para kay Miss Mary Ocampo ng PRTV News?
0: Ano pa, I will be here for you.
1: O yun. Ito ba yun? Pakinggan mo kung tama itong nabunot ko. Ito ba yun?
0: Yes.
1: Okay na? Pera o ba? Ay, ano pala? Pula o puti? Tanggal lang mali. Charot na. Uy, grabe no. Naalala mo yun? Arewa ko na ako naabutan mo yung palabas na yun. But anyway, ito yung request mo, no? Kanta ni Michael Smith na I Will Be Here For You para kay Miss Ate Marie. O kampo ng PRTV. Sige.
0: Nakasabay pa sa anya.
1: Kaya pala. Kaya pala ito yung request mo. Okay. Anyway, wala problema Felix. Maraming salamat sa pagtawag ngayong hapon. At syempre, sana naman no, nakapag-merienda ka na ha. Okay, o sige na. I-play ka para sa ito ha. Okay, maraming salamat Felix.
0: Maraming salamat.
1: Ayan, o mga kabay, si Felix Valdez tumawag sa ating hotline 0954-406-1967. Dumedicate lang naman ang kanta para kay Miss Marie Ocampo ng PRTV. Ito, Miss Marie! Itayin natin ang kanyang request, mga ka-vibes. So, syempre, on the next hour, alas 5 ng hapon, mas marami pang mga requested songs ang ating ipapatutog para sa inyo. Kaya request na! Or pwede kayong magpunta sa ating Facebook fanpage, 92.3 FM Radio Manila, para mag-comment. Naka-up na po ang ating program plug para sa inyo dyan, ha? So, ito na nga, i-play na natin. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo kung saan ikaw ang bida. Sa iyo, mga requested songs. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: I'm the best.
3: The vibes.
0: Ahoy. Hi mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong kapuluan ng Philippines, 5:23 PM. At syempre, andito pa rin tayo sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo kasama si DJ Poggy Alcacid. Mga ka-vibes, it's now your time to shine. Shine, sorry. Mali yung pagkakabasa ko. Mga ka-vibes, push lang tayo sa ating mga official soundtrack ng buhay nyo. Ano nga ba yung official soundtrack ng buhay nyo kapag kayo ay nagliligpit ng mga labahin? Yung mga pinagtiklupan, ano nga ba yung ginagamit yung mga soundtrack dyan? Syempre, meron at meron yan. At kung meron man kayong ginagawa pagdating sa Sabado at Linggo, syempre kapag pahinga, diba? Minsan para maisip natin, kailangan ko pa bang mag-sound trip? Aba, kailangan na kailangan mo. Kaya kung ano man yan, let me know. Pwede na kayong tumawag 0954-406-1967. At syempre ang ating mga pabate sa ating official Facebook fanpage, 92.3 FM Radio Manila. Ayan si Coach Everyday, nagre-request ng kantang "Sana kahit minsan ay mapansin ako ni Ariel yung bumubula." Ariel Rivera, syempre. Meron tayong caller on the line. Sige, mamaya ipasok natin to. Ihabol lang natin ang mga pabate ni Emma Carlito Carcatudio. Ayan, happy and blessed Sunday everyone. Marahay na pagkahapon sa Indoga Boss mga ka-vibes. And more power to your show. Ay, thank you so much si Ate Emma ng Imus Etivac. Ayan, sa mga taga Cavite, magandang hapon po sa inyo. Si William Mortel, nag-request ng kantang Simple Plan. Ay, Simple Plan. Perfect song. Perfect na song from Simple Plan. Na-play ko na kanina yung acoustic version, William. Sana naabutan mo. At syempre si Clarence Santos Pagtalunan, nakikinig din sa ating programa from Malolos, Bulacan. Ayan, dyan sa maraming bulak. Napakalambot na probinsya ng Bulacan. Ayoko na magsalita. Anyway, oy, caller on the line. 09-5440-61967. Hello? Hello?
4: Hello po, ka-vibes.
0: Yes, sino po ito?
4: Konsehal po ito.
0: Yo,
4: Chikonji!
0: Charot. Oy, kamusta ka naman, Konsi? Balita sa'yo. Nasaan ka ngayon, Konsi?
4: Cavite! Tansa, medyo maulan.
0: Ah, maulan tapos dyan sa Tansa, Cavite? Tapos biglang nawala. Ganyan talagang pag-ibig.
4: Yes. Lagi na lang.
0: Diba? Gusto kang mahalin pero aabunin ka lang. Ikaw ba? Nagmahal ka na ba?
4: Ate Sari Lerma.
0: Nagmahal ka na ba, Konsi? Ba, hindi sumagot. Nagmahal ka na ba?
4: Sarap pag hindi ko sa ulan ni Ate Sari.
0: Ah, okay. Anyway, meron pa ka bang gustong batiin ngayon?
4: Siyempre!
0: Oh, go!
4: Si President Lawrence Manipor at VP Sari Lerma na nakikinig ngayon. Mga officers ng FMR Squad, si Altesa, Nanay Tessie, si Kuya William, Kuya Felix, si Ate Clarine, si Joff, Kuya Joff, pati si, ano pa yun, si Wee Ilagan, at lahat ng mga miyembro.
0: Ako, di mo kasama?
4: Ay! Kasama ko pala kita. I love you.
0: Charot lang. Anyway, meron ka bang official soundtrack ng buhay mo na gustong mapakinggan ngayon?
4: Yes, from Laura Braniga. How am I supposed to live without you?
0: Yun. Laura. Yun lang yan. Naintindihan ko. Laura lang.
4: Yes.
0: Charot lang. Bakit ito yung soundtrack ng buhay mo ngayon, Konsi? Anong meron? Bakit this song from Laura Braniga?
4: Siyempre, maulan, higop ng kape, tapos magkasama kami ni Ate Sami.
0: Yun. Tapos ito yung mga tugtugan. Oo naman, perfect na perfect. Wala problema, i-play ko to para sa'yo, ha? Konsi, ha?
4: Yes po.
0: Ayan, maraming salamat sa pagtawag for today. Ayan, mga ka-vibes, si Konsi. John Vincent Sagrado sa ating linya 09544061967. Mananalo ka naman ng instant pabate at syempre instant request na rin para sa'yo, ha? Ito rin naman, ihabol na natin makikinig sa ating programa ngayong hapon na ito. Saying hi and what's up din nga pala kay Coach Everyday, kay Ate Mary Dulay at si Sari Lerma na nag-request ng kantang "It Ain't Over Till It's Over" by Lenny Kravitz. You know, yung may Lenny Kravitz. Meron pa tayong caller on the air. Sakit pa ng ulo ko. Charot lang. Hello? Hello. Hello, sino to?
4: Lawrence Manipor ng the president of FMR Squad.
0: You know, press. Gandang hapon, press. Ano ang balita sa atin ngayong araw na ito?
4: Ang balita kong pala is, ano, 3 days to go na lang before, ano, FMR Squad 3rd month sa rin ako namin.
0: You know,
4: sa
0: pang-
4: Wednesday.
0: 3 months na. Ayan. Ay nga pala, Lawrence, no? Thank you so much, ha? At sa inyo lahat ng bilog na FMR squad na talagang hindi tayo, kumbaga parang walang kapaguran na suporta sa ating mga programa. Isang malaking palakpakan para sa inyo. Thank you so much!
4: Yes naman po. Yung kaya effort. Ginagawa po namin ang lahat ng best namin para sa mga kabay-DJs natin tapos sa mga FMR programs.
0: Diba?
4: Lalo na sa'yo, DJ Pogi.
0: Ay, kung talaga diba? Ba? Charot lang. Anyway, uy, baka may... Ano ka pala? Meron ka na bang nakuhang merienda dyan sa'yo? Meron na?
4: Ang merienda time po pala is ano, pancake.
0: Wow! Pancake?
4: Pancake lang. Yes.
0: Yung sa akin, ano lang eh, hindi yung pancake, yung basahan.
4: Yung may kasama siyang ice cream, alam mo ba?
0: Wow!
4: Yun? May kasama siyang ice cream.
0: May ice cream pa, special na special.
4: Sa akin, exactly.
0: Sa akin, itlog lang. Charot.
4: Ay, anyway. Huwag naman itlog. Huwag naman masyado. Ano lang, yung dessert lang naman sa ice
0: dessert
4: cream. Tapos
0: sa ice
4: may kasama siyang pancake.
0: Sarap yun ha. Parang gusto ko mag-try. But anyway, meron ka ba gustong mapakinggan na soundtrack ng buhay mo ngayong hapon?
4: Pwede ko po babatiin ang lahat ng mga members ng FMR Squad.
0: Go! Ay, sige.
4: So, push. Ayo. So, binabati ko po pala lahat ng members ng FMR Squad, pati yung officers natin na si Vice President Sally Lerma, tapos yung consi natin si Jadvis Sagrado, tapos yung mga members natin na si William Mortel, Paul Zalamea, Coach Everyday, tapos ang pinakabagong members natin ng FMR Squad, Ryan Escorial, at lahat ng mga buong members ng FMR Squad, especially po pala sa mga FMR DJs, tapos especially po sa aking favorite na nagpa-Korean art sa akin kahapon na si DJ Jada.
0: Yun! Si DJ Jada.
4: Kahapon pala yung sa sessionistas kahapon.
0: Ay, okay.
4: Nagpa-Korean art siya sa akin.
0: Wow naman!
4: Saka siya nga po pala. Oo. Saka po pala, magpe-pray na po kami doon sa ano, so si DJ Mama Mia kasi nagkasakit po siya nung Friday.
0: Ay oo, may ano, get well soon ha, kaya DJ Mama Mia, sana makasama ka namin bukas para sa programa Good Vibes Good Morning kasama si DJ Joko Loco. Pagaling ka, mag-water, mag-meds at magpahinga, sana makabawi ka kaagad DJ Mama Mia ha.
4: Kaya nga eh, kaso nga napaiyak tuloy ako kay Mama Mia. Tsaka ano ha, kung nakikinig ka DJ Mama Mia, sana magpagaling ka tapos pagpa-pray po namin kayo.
0: Gagaling yan. Yan pa ba?
4: Kaya anyway, napaiyak tuloy ako nung Friday.
0: Huwag ka na mag-cry, magiging okay din siya. But anyway, DJ tuloy. Lawrence, meron ka bang requested song o yung official soundtrack ng buhay mo?
4: Ang pinaka ano soundtrack ng buhay ko is ano yung para doon kina DJ Jaja kasi nagpa-Korean art sa akin kahapon sa sessionistas eh.
0: Yun.
4: Pero ang gustong ang requested songs po pala para kay DJ Jaja is ano Princesa by Six Cycle Mind.
0: Princesa by Six Cycle Mind. O sige, ipasok kayo para sa iyo ha. Thank you so much. Maraming salamat sa pagtawag.
4: We love you all. At saka happy birthday pa pala kay DJ Main sa ano ha, sa July 11 ha.
0: Oo nga pala. Malapit na mag-birthday si DJ Main. Ayan. Sige, wala problema.
4: Exactly.
0: Thank you so much sa pagtawag.
4: We love you all, mga ka-vibes, and DJ Pogi, we love you.
0: Ayan, thank you.
4: See you soon.
0: See you soon. Ayan, mga ka-vibes, si Lawrence Manipor ang ating president ng FMR Squad. Thank you so much. Request ng kantang Princesa by Six Cycle. But in the meantime, hindi ka na ipag... ano pa to? Wish granted na. Tama ba yung English ko? Wish granted na natin tong kanta na to na request sa ating hotline. Laura Branigan. How am I supposed to live without you? Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit.

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaji. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marupok.

0: panukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit,
1: ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kabay!
0: Hoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 6:25 PM. At syempre, tayo ay nandito pa rin sa ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo!
0: Kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes sa inyong mga official soundtrack ng mga buhay nyo. At syempre, kung ano man ang ginagawa nyo, nasan man kayo sa mundo. Nasa sa mundo? At kung ano man ang mga bagay na pinagkakabalahan nyo, for sure, meron kayong mga soundtrack na kinakailangan nyo para mag-move, para mas ganahan kayo gawin, di ba? Kahit nga naglalabak eh. Or sabihin natin ikaw ay nagpiprito or nagsasaing. Yung mga pagkakataon na gusto mo merong music. So ito yung programa na swak sa inyo mga ka-vibes. Hindi kayo iiwan yan. Kaya ang gagawin nyo lang, tatawag lang kayo sa akin. 0954-406-1967 or pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. Meron tayong tawag on the line. Hello? Hello? Hello po.
4: Hello?
0: Yeah, may tao. Sorry. Kaya nagulat ako, sorry. Sino to?
4: Hello?
0: Hello? Who's this? Kabayong buntis. Sino po?
4: Mauri.
0: Ayun, Ate Maun, nasa loob ka ba ng kuweba?
4: Hindi, no. Yan, mahina pa. Basing
0: hindi, medyo ano, medyo paloob. Pero sige, pag-ano ko lang, pagtsatsagaan na lang kita. Charot lang. Ate, dahil Sunday ngayon, may pasok ka ba bukas?
4: Wala akong pasok.
0: Ah, wala kang pasok. Ha, ano ka lang? Housewives.
4: Oo, pwede. Pwede
0: ah,
4: tayo.
0: Ah, pwede na. Ate, may gusto ka bang batiin sa ating programa ngayong gabi?
4: Siyempre, wala ka lang ikaw. Yung... Ingat ka lang.
0: Awa naman, lagi. Lagi.
4: Tapos, ano? Elsa. Jenny, and then si
0: Marcy. Nandiyan sila ngayon, nakikinig ba sila?
4: Elsa, nakikinig si Jenny, hindi ko alam.
0: Hi Elsa, magandang gabi sa'yo. Thank you sa pakikinig, tsaka nabati ka na rin Ate Mau mo. At tsaka for this moment ate, dahil ikaw ay nasa bahay lang. Usually ba, ikaw ba ay masipag ba?
4: Oo naman.
0: Ano mga ginagawa sa bahay?
4: Abay, nag-release naman oh. Pero sa pag luluto na nga.
0: Ayan. Sa nagluluto ka?
4: Hindi.
0: Ah, ikaw mismo yung nag-ano, namamalengke, ganun?
4: Bawal nga. Kasi, the beauty,
0: nag-abong ka. Ah, pero ikaw nag-manage, ganun?
4: Hindi.
0: Pero naglalaba ka, naglalaba. Ikaw, naglalaba ka ba?
4: Oo naman.
0: Yan. Magmula sa mga unan, t-shirt, ganun. Yan. Kapag ikaw ba Ate Mau naglalaba, ano ba yung soundtrack ng buhay mo?
4: Marami.
0: De, bigay ka ng isa. Alam ko marami yan.
4: Ako naglalaba. Sabi kasi nila, pagod ako man sa paglalaba. Ano ba? Basta.
0: De, ano sige, sabihin natin artist na lang. Sino yung artist na pinapakinga mo kapag naglalaba ka?
4: Sila
0: Leia Salonga,
4: yan ang sila Leia Salonga. Yan, sila
0: Leia. Anong favorite song mo kay Leia Salonga?
4: Mula, nandito ako. So, mula noon hanggang ngayon.
0: Mula noon hanggang ngayon. Uy, ang ganda niya na. Isa yan sa mga naalala ko nung ako po ay nasa kabataan pa. Char lang. Etong kanta ni Leia Salonga na mula noon hanggang ngayon, ito yung pinapatugtog nila ate doon sa CD na meron sila sa bahay. Parang ito ba yan? Pakinggan nga natin.
4: Yeah.
0: Diba? Giving the CD vibes. Parang nilalagay mo siya doon sa ano sa compact na ano na na component na meron ka, no? Grabe yung tunog. Bakit ito ate yung favorite song mo kay Leia? Ano meron?
4: Maganda kasi yung ano niya, Jerry. Kinakanta ko rin sa
0: Dali San. Diba? Kapag ikaw ba may kinakanta sa, masabihin natin sa bahay habang may ginagawa ka, ano ka ba? Na masinisipag ka ba? Or bigla ka lang natutulog?
4: Siyempre, lalo kung sa ginagawa
0: ko. Ah, okay. Nag-video okay ka naman siguro ate Mau, no?
4: Opo.
0: Ayun. So isa to sa mga kinakanta mo. Sige, dahil yan ang iyong soundtrack ng buhay mo, eh ipi-play ko to para sa iyo, Mau, ha?
4: Yeah, isa pa.
0: Ayoko nga, isa lang.
4: Parang kay Elsa
0: yung isa. Ah, kay Elsa yung isa. Ano yung isang kanta na gusto mo pang isama?
4: Paborito yung That's What Friends Are For.
0: That's What Friends Are For. Tama ba?
4: Yeah.
0: Keep Shining. Tama ba? Yun ba yun?
4: Keep Shining. Keep Smiling.
0: Oh, you can count always me. Count on me.
4: For sure.
0: For sure yun? Ah, okay, sige, i-play ko to para sa iyo, ha?
4: Okay, thank you.
0: Okay, maraming salamat, Mau, sa pagtawag. Thank you.
4: Okay. See you next week.
0: See you soon. Ayun, may paki si DJ. Anyway, maraming salamat, Mau. Ayan si Mau, mga ka-vibes, nag-request ng kanta mula kay Dionne Warwick and Friends with That Was Friends Are For. At saka syempre yung kanyang official soundtrack ng buhay niya kapag naglalaba siya mula noon hanggang ngayon by Lea Salonga. Kalain mo naman yung mga kantang ganito, no? Pakinggan natin yan. Your wish is my command, mga ka-vibes. Kaya dito sa soundtrack ng buhay mo, tawag ka na 0954-406-1967 sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit. Oras natin, 6:31 p.m.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo!
4: Buhay mo!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Mga Ka-Vibes, awitin mula sa Atlantic Star. Masterpiece, requested yan kanina sa ating FM Radio Manila Facebook fan page post. Isa yan sa mga ni-request ng ating mga Ka-Vibes. Yan po ay ni-request ni Giovanni Ardales ng Batangas City. Yan, isa sa ating mga Ka-Vibes na nakikinig sa ating programa. So, Giovanni, sana na pakinggan natin yung request natin for this evening. Oy, mga Ka-Vibes, ha, pwede pa kayong tumawag 0954-406-1967 para sa inyong mga requested songs. At syempre, para sa mga pabati nyo rin, huwag nyo nakalimutan na isama yan. At syempre, kasama nyo ako, DJ Pogi Alcacid, hanggang alas 8. So, meron pa tayong isang oras na magkakasama sa ating programa. Syempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras natin sa buo Pilipinas, 6:46 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Mga ka-vibes, Savage Garden, I Knew I Loved You. Ayan, requested sa ating text line, mga ka-vibes. Requested by Sir Andy. Sir Andy, thank you so much po sa pag-request. At syempre, batiin din natin ang family mo nakikinigyan sa ating programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga ka-vibes, dahil syempre, ito ang ating programang soundtrack ng buhay mo. Kayo ang bida sa inyong mga soundtrack kung ano man yung mga ginagawa nyo. Mga ka-vibes, mas maganda na ipares nyo lahat ng mga activities na meron kayo, na merong tugtog, merong tinatawag natin na kaluluwa, yung soul. Diba? Madalas, mga ka-vibes, kapag napapaisip tayo na mga kanta, ito yung way or yung channel. Para kayo naman, kahit hindi nyo sabihin, ito yung naramdaman ko eh. Diba? Pag nag-post ka sa social media, diba? Minsan kapag nag-post ka ng music sa messenger mo, o kaya kahit sabihin natin sa mismong blue app, diba? Kapag yan, napansin ng tao, meron silang iisipin na bakit kaya ito yung tugtog na meron itong friend ko? Siguro broken siya, siguro inspired siya. Diba? May mga ganun na magtatanong tayo. So kayo mga ka-vibes, ano nga ba yung official soundtrack ng buhay? Share nyo naman sa akin. 0954-406-1967. At syempre, para kay Sir Andy nakikinig. Ay Sir, maraming salamat ha. At saka si Mrs. na talagang supported ka naman sa kung ano yung passion na meron ka. Magpatuloy mo lang yan, Sir. Kasi sabi nga natin, kapag passion ang nag-uumapaw ng suporta galing sa isang tao nagmamahal sa'yo, talagang mag-uusbong yan. Kaya huwag kang mapanginanaloob. Diba? At least merong isang tao na nanginiwala sa'yo dyan. Ay, gee! Anyway, 7:29 PM sa ating programa. Mga ka-vibes, syempre kasama niyo ako, DJ Poggy Alcacid, dito sa ating programang soundtrack na buhay mo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Ito naman, i-play natin itong requested song magmula sa Bandang Lapis with Kabilang Buhay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Mga ka-vibes, sa ating programang soundtrack ng buhay mo, maraming salamat ha sa lahat ng mga sumama sa atin magmula alas 2 ng hapon. Kahit na ako po'y medyo, alam mo na, wag mo na sabihin pero yun na yun. Pero maraming salamat pa rin mga ka-vibes na kayo'y nandyan pa rin. Talagang sinishare nyo kung ano yung mga kanta na talagang nagde-best describe ng inyong mga soundtrack na inyong mga buhay. Pero syempre, yung ating programang yan, or itong ating programa mga ka-vibes, ay magbabalik po next Saturday po, same time, same schedule, 6 p.m. to 10 p.m. sa ating programa. Syempre, ating Sabado night edition yan. At magbabalik naman tayo tuwing Sunday, 2 p.m. to 8 p.m. mga ka-vibes, ang ating ultimate 6K marathon para sa inyong mga soundtrack ng buhay nyo. Oy! Tingnan nyo yung kalendaryo. Tingnan mo lang. Yan. Diba bukas, July 6, biglang ano, naging blue yung date sa kalendaryo. Ibig sabihin, balik trabaho tayo, balik eskwela para sa lahat ng mga estudyante natin dyan at sa lahat ng manggagawang Pilipino na talagang hindi sumusuko sa laban ng buhay. Aba, Lunes na naman, pero syempre, sasamahan yan ng 92.3 FMR ang inyong biyahe sa ating buhay, sa ating mga programa na hatid namin sa inyo mula Mondays hanggang Fridays. Ano nga ba yung kinakailangan natin dyan? Aba, ito na yung pakinggan nyo. Ito. Game!
0: Ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
2: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
3: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.
1: So yun na nga mga ka-vibes, ang ating mga naka-line up ng mga programa sa ating Monday hanggang Friday. Siyempre simula yan, alas 4 ng umaga hanggang alas 8 para sa Good Vibes, Good Morning. Kasama si DJ Joko Loco and DJ Mama Mia, ang inyong coolie tandem na talagang gigising sa inyo. Pero syempre tuloy-tuloy yan habang nasa opisina kayo or papasok kayo sa inyong mga eskwelahan, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang ating programang Favorite Vibe. Siyempre kasama natin DJ Kiko Kalikot and DJ Alex. Pagdating naman ng 12 to 3 p.m., syempre yan na ang ating DJ Kathy G para sa programang Love Me Kathy G. At 3 p.m. naman hanggang 5:30 ng hapon, ang Home of the Stars. Kasama natin syempre ang tambalang Jai Klong, DJ Jaiho and DJ Chloe para sa ating mga guest artists na talagang yung mga idols natin, dyan natin makikita, maririnig natin live sa ating platform, sa ating social media at syempre sa radyo. Pero pagdating naman ng 6:30 hanggang 9 o'clock ng gabi, ang mga usapan na talagang kinakailangan din pag-usapan sa radyo. Ang Too Hot to Handle, kasama naman natin dyan si DJ Kim Cherva and DJ ID. At pagdating naman ng 9 p.m. hanggang 12 midnight, main event, kasama si DJ Minute. Yan po ang ating official radio schedule na hatid namin sa inyo magmula Lunes hanggang Biyernes para sa inyo yan mga ka-vibes. At ako na ay magpapaalam na ngayong Sunday na ito. Pero sana po mga ka-vibes, naging maganda ang inyong mga weekend. Nakapag-relax kayo, tawag natin dito eh, nakapag-recharge kayo para naman meron tayong energy na dadalhin natin magmula Lunes hanggang Biyernes. O, sige mga ka-vibes, ako yung magpapaalam na at iiwan ako ng isang kanta para sa atin lahat na gustong umabot ng mga kamay para sa ating kasiyahan. Samahan natin Orange and Lemons, kanang awitin na Abot Kamay. Lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Co-Vibes ang lupit. DJ Pogi Alcacin, Achi!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 in punto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

dari ng mga student JAXA. Campus Break! Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: namin sa inyo ngayong linggo.
1: Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning.
0: Dramahan puno ng comedy.
1: Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kaligi. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
0: Too hot to handle yan.
1: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
1: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: Next, pawis na pawis sa... Ang Lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihatog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: The Vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila! I-search lang ang at

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
1: Ang lupet.
0: Nominado tayo ka vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
1: Ang lupet.
0: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka Vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
0: Panalo natin ito mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: like a Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, pakikong, kikong,
3: perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Music Radio, come vibes!
4: At nagbabalik ka ang inyong wow, kulit na din sa umaga. Nagbabalik talaga back by popular demand.
2: Wow!
4: Ang baba po kumakarima sa tawa pero ang aroma arriba si Mamma Mia.
2: At kasama din ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: At para yan sa inyong favorite pamagising sa morning, ang programang Good Vibes.
2: Good morning!
4: Ano na nga? Woo talaga! Oops! At ka-vibes ngayon po ay Lunes, July 6, 2026, araw ni Lawrence Manipora.
2: Wow, Lawrence!
4: Nang tayo ay magkakilala.
2: Oh, alam mo na, Lawrence, ha?
4: Oh, pakain ka naman, Lawrence, oh, parang awa mo na, charis na. Ito na nga mga ka-vibes, Lunes na naman, balik na naman tayo ano sa pagkayod. At sa lahat ng mga nagkasakit dyan, abay, get well soon pa rin sa inyo.
2: Oo, oh, sa mga nagkasakit yung sinagad.
4: Oo, sinagad kasi.
2: Sinagad kasi yung ano, yung pagpapagod.
4: Totoo naman. Ikaw naman, ba't mo naman kasi sinasagad, ha? Oo. Ilang pamilya ba pinapakain mo?
2: Kailangan daw kasi sagarin para mas talaga namang maramdaman yung effort mo, yung pagpo-provide mo sa family. Ganon.
4: Ito para mas damang dama mo ka, vibes. Get one for Chito pad paper dahil ito na ang ating katanungan na para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
2: Ay! Question of the day. Ano ang iniisip mo tuwing nakatulala ka?
4: parang timely to, ha?
2: Parang wala naman. Oh, pag nakatulala, parang wala naman akong iniisip na ano. Ay, minsan din pala meron.
4: Meron.
2: Pero kadalasan, wala. Parang nakatulala ka lalo pag bago kang gising. Malayo ang tingin kahit walang tinatanaw mo. Ganun.
4: Taray! Diba? Parang iba yan, ha? Oo, sa akin din ganun din. Parang kaya ka nga nakatulala, di ba? Kasi parang walang laman na yung isipan na parang nagpapatangay ka lang sa agos ng tawag dito ng mga nakikita mo sa paligid. Yung may mga floaters ka na nakikita dyan, bilog-bilog sa paningin mo. Parang sinusundan mo lang din sila. Yun naman na parang minsan masarap lang din sa pakiramdam ano na wala kang pinagdadaanan. Nakatulala ka lang talaga dahil sadyang masarap tumulala di ba?
2: Pero marami natutulala nang dahil sa minsan pag nakita yung bills tapos sinototal niya sa isip niya yung
4: uy, totoo yan.
2: Tinototal niya yung sahod niya. Kasya pa ba? May tira pa ba? Mukhang hindi ah. Oo, dumagdag nga yung sahod pero kailan kaya mag-e-epekto yun?
4: Uy, totoo. Tapos pataas ang bill ng kuryente. Diyos ko po, ano na talaga?
2: Lahat parang yung tinaas ng sahod, mapupunta lang sa bill sa kuryente. No?
4: Pero, di ba, ewan ko na lang talaga.
2: At least meron, di ba?
4: Oo, totoo. At least meron na lang talaga kaysa wala. Abay, malay naman natin, di ba?
2: Tsaka malaki diba? To kumpara sa mga nauna.
4: Oo, yung mga nauna, di ba? Parang
2: 85 to.
4: Parang halos kurot lang ng
2: ano. Parang 40 lang, 30, mga ganun, no?
4: Totoo yan, totoo yan.
2: Sa'yo kasi malaki sa'yo, di Mamma Mia, kaya ganun.
4: Manifest natin yan. Money-fest, di ba? Yan naman ka, vibes. Sutok lang. Dahil tunoy-tunoy ang ating pagmamanifest dito sa ating programang Good Vibes.
2: Good morning!
4: Makakasama mo pa rin ang kulitante mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mamma Mia.
2: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on
2: Favorite Music Radio,
4: Good Vibes! Sa
2: oras natin 424, perfect!
4: Mama!
2: Really?
1: Yay! Good vibes! Good morning!
6: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, paritong people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Talaga ng mga atleta natin naka-vibes, ano, DJ Jocko?
0: Ay, naman talaga, bilang nasabi mo dati nga, ikaw ay isa ding ano.
4: Oo, bilang dating atleta rin.
0: Dati ka din pagsawa. Ay, atleta.
4: Parehas tayong dating atleta.
0: Oo, diba? Ginagawa ni Mama Mia, nirepresent niya yung kanilang ano lugar.
4: Oo, sa ano, sa pagandahan dyan. Sa paingayan.
0: Pero naman nag-ano ka dati kasi. Di kasi alam ng iba na si Mama Mia ay ballerina.
4: Hindi, gymnast ako dati. Hindi ballerina. Pangarap ko din maging ballerina, kaya lang mahal kasi ng ballet.
0: Gymnast.
4: Oo, gymnast. Tawag dito kasi may mga libreng programang pang sports ang City of Muntinlupa kasi doon sa amin. Ano. At maraming mga bata talaga yung naakay doon sa sports na yun. Yung iba sa amin, nagpatuloy doon sa sports coach na ngayon. Yung iba naman nagpatuloy papuntang cheerleading squad. Yung mga sa UAAP. Tapos diba ikaw din, dati ka rin player.
0: Dati din ako, ano, tapos nagbago na ako.
4: Oh, nagbago ka na. Dati ka.
0: Siya, pagtakaraw player naman ako.
4: Baka isipin ng mga tao, dati tayo naghihimas rehas.
0: Pero, o, nagbago pala to.
4: Oo, iba rin ang laro ng sepak takraw, di ba? Yan ang ating national game ba yan?
0: Ang abol ko lang din naman yung alawas.
4: Pero di ba, at least nakatulong yun para mabuild yung pagkatao natin.
0: Oo, tsaka nakabawas sa tuition ko.
4: Totoo rin naman. Oo, perfect yun na para kropeg. Yung ibang mga ka-vibes natin, na, di ba, yung sa UAAP, yan ang nagiging pantawid nila para maging scholar sila sa magagandang universidad. At mabanggit lang din natin ano, yung speaking of atleta nga naman, abay kino-congratulate natin na malupit talaga ang ka-vibes nating si Alex Ayala.
0: Oh, ka-vibes yan kasi nakikinig daw siya lagi ng ano, FMR.
4: Ka-vibes natin yan.
0: Sabi ko, nag-text siya kay Mama Mia kanina to. Oh, ano talaga, congrats siya.
4: Oh, nag-congrats, nag-ano sa akin, nag-update na, Mama Mia, I'm so happy.
0: Sina di Mama Mia screenshot yung nakaganon siya.
4: Nakaganon siya, no, si Alex Ayala. Nakakatuwa lang ano mga ka-vibes dahil sa isang international na palaro ay nagwagi po si Alex Ayala laban sa world number 3 sa tennis,
0: diba?
4: Ng Poland. Ano, nakalimutan ko yung kanyang pangalan pero Iga ata ang
0: si
4: kanyang
0: ano, si Iga basta ganun, di ba si Iga?
4: Iga kasi pala. Mahirap kasi yung apelido ng mga Polish. Pero tinalo niya po ano ang player na ito na world number 3. At ngayon po ay si Alex Ayala, world number 28 na po siya sa overall ranking ng tennis.
0: Baka 28, di ba natalo yung number 2, so dapat bababa.
4: Marami pa siyang pagdadaanan. Antayin natin.
0: Kasi dadaan kaya. No?
4: Totoo, dadaan pa siya sa barbed wire.
0: Hindi naman, hindi pa na, pag na-date na yan, tataas yung ranking.
4: Tataas pa ranking niya. Mamaya kasi may laban pa siya. Laban naman sa player ng Italy. Ayan yung mga pwede nating abangan, ano mga ka-vibes. Yung iba naman sa atin, hindi talaga naglalaro ng tennis kasi basketball talaga yung patok ano sa mga Pinoy. Pero nakakatuwa lang yung speech ni Alex Ayala kahapon. Na sabi nga niya ay para siguro sa mga taga-ibang bansa, sanay na sila sa ganitong klaseng panalo. Pero sa ating mga Pinoy kasi na hindi naman common ng tennis, tapos hindi naman siya ganun ka-affordable at mahirap talaga makarating sa ganyang international na stadium, malaking bagay to para sa mga Pinoy. Talagang Pinoy pride na masasabi dahil minsan lang to mangyari eh. Diba? At siya ang kaunahang Filipino woman na nakapag-uwi ano na ganyang titulo pagdating sa larangan ng tennis. Kaya nakaka-proud ang ka-vibes natin si Alex Ayala.
0: Tama, nakaka-proud pa doon. Binanggit yung FMR, yung speech niya.
4: Oo, talaga. ako po ay certified ka-vibes. O, hindi niya sinabi yun.
0: Hindi niya ba sinabi?
4: Baka may maniwala si Lawrence Manipor.
0: Maniwala si Lawrence Manipor.
4: Pero di ba nakaka-proud lang ano mga ka-vibes? At syempre, magiging inspiration na yan si Alex Ayala. Hindi lang si Alex Ayala, si EJ Obiena rin, nakamakailan lang ay nanalo ng gold medal.
0: Diba?
4: Pagdating sa Volta. At saka naman si Carlos Yulo din, ang magkapatid na Yulo, na nanalo din ng medalya pagdating sa larangan naman ng gymnastics.
0: Diba?
4: Na hindi lang basketball o kaya naman volleyball ang pwedeng masubukan ng mga ka-vibes natin. Marami pang larong pampalakasan ang pwede nilang salihan.
0: Lalo pala yung magkapatid, no?
4: Oo, iba talaga.
0: Si Yolo Pascual.
4: Yolo Pascual.
0: I only live once. Ayaw mo pala yun, YOLO. Hindi, confess na siya, YOLO
4: brother. You only live once.
0: Kasi you only live once. Only in the Philippines.
4: Pero congratulations sa mga ka-vibes nating atleta na yan.
0: Siyempre, inspiration sila ng mga aspiring and athlete natin.
4: Totoo, dyan. Totoo na hindi din naging madali ang kanila pinagdaanan. Pero ayan, nariyan sila, di ba? Nagkamit ng parangala para sa ating bansa. At kayo rin ay magkakamit ng hindi limpak-limpak na salapi.
0: Akala ko parangala.
4: Limpak-limpak na good vibes. Dahil tuloy-tuloy pa rin nakasiya dito sa ating programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: Makakasama niyo pa rin ako ulit atin niyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa pero nauuhaw na si DJ Mama Mia.
0: At kasama na ng DJ naniniwala na kung pagagalitan ka din naman, eh di, sulitin mo na. Ako ang DJ na pwede mo kulitin. Huwag mo lang ang routine. Joke loko is my name, baby.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Kavibes.
4: Ang oras.
0: Oras 4:48 na. Perfect.
4: Pag-rope.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Chismis na naman ang lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising and busog sa tamang vibes. Dahil it's si Lord O'Clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo. 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahan puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: Shirley.
1: Samantha Rita yung papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong tari gong people.
3: Sick friend.
4: Tara ka
3: ba? Really?
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
5: Ay, magkarinig na ulit tayo bukas. Maraming salamat. Ay, tapos na ba yan?
4: Wala, papabuta pa lang kayo sa exciting
5: part. Ay, akala ko, tapos
4: na. Tinatapos
5: mo na makaagad. Tapos agad.
4: Uy, a shout out sa lahat ng mga nasisira ang araw sa oras sa 5:30 ng umaga. Diyos ko, kung sira ang araw mo, huwag kang mag-alala. Sisirain natin. Bubuin natin yan.
5: Bubuin natin yan. Bubuka ang bulak.
4: Ala, papasok ang rain. Entry, ah. Ayan, bumuin natin yan, pati ang ngiti mo, hindi mababaklas ang ngipin mo, pero mababaklas lang yung ano mo, yung appetite mo. Dahil tatawa ka na tatawa at kakabaging ka dito sa ating programa, Good Vibes, Good Morning. At eto na nga, papasukin na natin. Na ang,
5: ay, talo, ay, upo kayo.
4: Tuloy po kayo, huwag kayo maiya. Pakitanggal na lang po ng chinelas. Ang una kamanda ng inyong mga kapalaran para sa hulala.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
5: Ngayong July 6, 2026! Ito na yung Hulala para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
4: Makinig at manginig! Arf-arf lang muna tayo. Aries! Naku, Aries! May isang tao naka-close mo noon, pero marami nang nagbago sa taong ito na parang gusto mo nalang i-close ang mouth niya ngayon.
5: Wow.
4: Abay, wag ganon.
5: I-close ang mouth niya.
4: Oo,
5: marami ganun, nagbago sa taong ito.
4: Oo, baka napabraces. Wow, dami pera! Di ba? Afford!
5: Baka hindi lang braces.
4: Baka nagpa-diode laser. Taurus, ikukulong ka ng sarili mong pag-aalala kahit wala kang dapat na alalahanin pa.
5: Wow.
4: Abay, ganyan talaga. Minsan sarili rin natin ang problema.
5: Oo, minsan nag-o-overthink tayo sa mga bagay-bagay na talaga namang hindi naman.
4: Eh, paano kung di mo maiwasang mag-overthink talaga? Dahil ikaw, ka-overthink naman talaga.
5: Minsan kasi yung ganyan, doon tayo napapasamay sa ganun eh.
4: Totoo naman.
5: So magbago ka na, bago ka.
4: Oo, edi uwi na tayo.
5: Bago ka mali.
4: Uwi na tayo mag-overthink. Gemini, magahang ang cellphone mo sa kalagitnaan ng mahalagang transaction mo.
5: Wow.
4: Eh di, itapo mo na to.
5: Wow. Tapo mo na.
4: Oo, Cancer. Cancer, posibleng maging issue sa inyong pamilya ang paraan mo ng paglalaba. Ano
5: na? Yung paglalaba mo kasi masyado eh.
4: Oo, Cancer, mag-pride detergent ka. Wala ka maging problema. O, di ba? Perfect.
5: Di ba? Nakita mo buo yung mga ano, yung mga... Masyado kasi. Uy, na-experience ko yan. Yung pag, ina-name drop ko ba?
4: Ano talaga ba?
5: Na nilalagay ko yung apat na letrang pang ano. So, wala, buo-buo siya damit ko yung ano. Pinaikot ko sa washing machine.
4: Talaga? Pero pag
5: pero nung ginamit ko yung Pride. Yung Pride. Sabi ko, ayos siya.
4: Uy, oo kasi yung Pride, hiwa-hiwala yung ano niya.
5: Tsaka hindi siya yung ano, yung ano, yung chok.
4: Yun, diba? Tama, perfect. That's the term.
5: Naku, baka marinig tayo ng Pride.
4: Pride, baka yan naman.
5: Oo. Sabi ito.
4: Wala lang, nangangamusta lang kami ba? Leo!
5: Sa Leo!
4: Leo! Gusto mo mang kumain ng masarap pero sa budget ka naman maghihirap.
5: Ay!
4: Konting tiis lang muna, Leo, dahil mas okay na maging masinop kaysa puro pasarap.
5: Mas maganda yun. Kasi, pero kung deserve mo naman, di sige.
4: Oo, alam mo yung hindi rin pagkain, dahil wala ka pera, minsan nagiging ano ka din dyan eh, parang nagiging paraan para ikaw yung maging mas masarap. Diba?
5: Oo,
4: kasi
5: diba?
4: Nagiging fit ka.
5: Totoo.
4: Wala ka choice.
5: Yung talaga, humpak talaga yung... Mukha ka talaga yung
4: addict. Nagumpok na yung cheekbones mo.
5: Sabi yung guling naman na pagkakaan. Hindi, wala talaga yung budget.
4: O sabi, huy, ang sexy mo. Hindi, wala na talaga yung pangkain, be.
5: Ganun yung ganun.
4: O, Virgo. Virgo, kaya mo yan. Maarte ka lang. Ay, grabe ka naman. Paano kung may nararamdaman talaga?
5: Maarte ka lang?
4: Grabe, sakto.
5: Anong masakit? Wala namang ganun eh. Masakit daw yung... Hindi.
4: Masakit dysmenorrhea daw siya. Masakit puson ko.
5: Pa. Ikaw pa to.
4: Ganyan. Grabe naman. Walang konsiderasyon ng mga tala. At yan nga ang una kabada ng ginawa ka pala, Ran. Tandaan ng mga bituin na gabay lamang, pero mapapahamak ka pa rin at madidisminerya ka pa rin. Aba, hindi na po namin kasalanan yan.
5: Inuwan mo kasi ng ano. Huwag maligam-gam kasi, huwag yung malamig na malamig.
4: Hot compress.
5: Hot compress.
4: At ito kami ni DJ Jock Loco. Ano si DJ Mama Mia? I-kiss mo na lang sa bagay!
5: Try mo. Try mo namang mag-kiss sa bagay. Oy, Mama Mia, kapag sa ito ha, alam mo ba, kahit daw pala bumaba na yung presyo ng petrolyo, meron pa ding ano, matatanggap na subsidy. Yung mga ano natin, fuel subsidy para sa mga ano natin yung mga chuper.
4: Ay, perfect, parang krope. Diba? Magkano?
5: Ito, sabi nga dito, tinex ako ng DOA, sabi nga dito, Joko, sabi na din kay Mama Mia,
4: okay,
5: na kahit bumaba yung presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, ay patuloy pa rin namin, patuloy pa rin kami sa pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga public utility vehicles.
4: Ay, very good.
5: Oo, yan. Upang magbigay ng agarang tulong sa mga chuper. Kahit si Chris pa yan.
4: Oh, oh.
5: So, ayan, sa ilalim ng programa, dito sa ibaba. Bumuo sila na isang whole of government program kung saan makakatanggap ang mga kwalipikadong chopper ng 10% discount kada litro.
4: Why?
5: So malaking tulong din yan, sa kada litro may 10 piso, di ba? So magpo-full tank ka, so talagang ramdam na ramdam mo yan. Sumaarong makatanggap ang mga bawat driver hanggang 150 liters na limitasyon kada linggo o katumbas ng tinatayang 1,500 ng lingguhang tipid. Makakatipid sila ganong halaga, okay na yun!
4: O kung 1,500, diba? Sabihin natin yung kasolina mo, edi may minus 150 ka kasi 10% yung bawas, di ba? Yung 150, pwede mo nang ipangatanghalian,
5: diba?
4: Yun.
5: Pinag-total mo, di ba, nairapan? Sabi mo, huwag na lang.
4: Fast-mat
5: yun,
4: ha? Fast-mat yun, di ba?
5: Pasma daw si yung chopper na ano na eh, pasma eh. Pasma yung naabot niya. Sabi niya dito, ito ang ano pala, ang mga kalahok ng mga gasolinahan ay 2,000 plus, mga gano'n. 2,000, so ibig sabihin halos
4: sa... Nationwide to, no?
5: Yes,
4: DJ
5: nationwide yan, DJ Mama Mia.
4: Perfect.
5: At sabi dito, ano, sa mga drivers, mas maganda madali at mas malawak na access sa fuel subsidy kung saan man silang parte bumabiyahe.
4: Tama. So, uy, magandang balita yan.
5: Naman, diba?
4: Para sa mga ka-vibes natin. Kasi tama yun ah.
5: 10 piso yun.
4: Oo, dahil hindi dahil bumaba na yung presyo ng gasolina, ibig sabihin no, na nakakaluwag-luwag na talaga ulit yung mga chopper natin. Aba, yung iba po nagre-recover pa rin hanggang ngayon. Ah, sa dinulot na financial crisis niya na, no, sa ating mga PUV drivers. Hindi lang yung mga PUV drivers, kundi yung mga nag-MC taxi din. Aba, ang laki rin po talaga ng kanilang iginastos. O kaya naman nawala talaga sa kanila dahil nga sa pagtaas ng mga presyo ng gasolina. Na dalawang buwan din yun, di ba?
5: Oo. So ngayon mga kabawi, ibig sabihin, bumaba na ng konti yung gasolina, tapos meron ka pa 10 piso, kahit pa paan, may malaking tulong talaga yan.
4: Totoo.
5: So okay yan, ibig sabihin good news yan. Ang gagawin mo na lang talaga, itutok mo sa 92.3 FMR yung radyo mo dyan sa jeep nyo.
4: Kaya sa bus, o yan. Diba? O kaya sa UV Express ninyo, di ba? Para mas masaya ang buhay ninyo, ka-vibes. At kaya naman, para mas masaya rin ang morning mo, abay tumutok ka na dito sa programang
5: Good morning.
4: Makakasama niyo pa rin, nagkakalas 8 na gumaga, ako ulit tandem mo, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba, si Mama Mia.
5: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joke lang is my name, baby.
4: At dito lagi, at sa bet na bet kasi, ang bet, 92.3 FMR.
5: Favorite music radio, ka-vibes.
4: Sa oras.
5: 5:26 na, perfect.
4: Perfect.
5: Tama.
4: Really?
5: Yeah.
1: Good vibes, good morning!
0: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: Gutom ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning.
2: Ang lupet.
3: Sa Pasko darating,
0: Merry Christmas.
3: Merry Christmas mga kabayan.
0: Oy, grabe, ilang buwan na lang. Ilang tapos buwan, months na.
3: Siguro 5 months. Ay, 5 months ba?
0: Di, oh, ano lang, July, August, September na. So meron na lang tayong 2 months.
3: 5 months.
0: Ha?
3: 5 months.
0: Iba yung kalendaryo mo, di ba?
3: 5 months bago mag-December.
0: Oo nga, pero pag September, Pasko na sa Pinas.
3: Oo nga naman, tawa nga naman. September nga pala, oo nga pala. Talaga dito pa natin pinagtalunan.
0: Pinakamahabang Pasko, di ba, Pilipinas?
3: Oo nga pala, sa Pilipinas nga pala. Kasi bida-bida tayo pagdating sa Pasko.
0: Bermans pa lang, nakikita mo, nag-disown. Naglalagay na siya ng Christmas tree.
3: Pero alam mo, iba talaga yung vibe na kapag pumasok na yung Setyembre. Oo, ka-vibe sa ka-vibe talaga. Iba talaga yung pakiramdam, ano? Kasi parang feeling mo, lahat ayan nagmamahalan muli.
0: Oo.
3: Lahat ayan nagkakaayos muli.
0: Nagiging buti sa kapwa, yung mga kasamaan nababawasan.
3: Totoo,
0: diba?
3: Lahat ng mga may utang, nagbabayad, ganyan.
0: Nagkakapatawaran. Nagkakaroon ng ano.
3: Kasi nagkakabonus, di ba?
0: Tapos alam mo yung, ano, yung, nakakita ko, isang mga kasama na ugali niya, pero bigla kang binati, ihag ka, no? Parang gusto mo ihag sa liig. Pero alam mo yun, parang,
3: tapos ibebeso ka pa, no, ikikis ka, parang gusto mong ganunin yung uso, no? Sarap nun, talaga. Oo, nakakagigil.
0: Yun yung nagagawa ng Christmas. Ano, diba?
3: Totoo yan, totoo yan.
0: Alam niyo ba ang salitang Christmas? Ay, nanggaling sa... Bigla nag-trivia.
3: Ay, nakakatingla. May tatalo pamasa Pasko ng Pinas.
0: Ay, mga klasika, yeng.
3: Oo, hindi ko talaga pinalagpas yung moment na yun. Pero anyways, hindi natin palalagpasin ang moment na to dahil ito na ang ating panghuling kamada na kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyong malalaman sa Hulala!
0: Ayan na! Para sa mga nag-aabang, kukumpleto sa inyong Hulala for the day. Mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
3: Wow, talaga tinamad na yung mga tala dito sa kapalaran. One-liner na lang, ano? Eto nang... Libra, kikiligin ka na naman sa araw na to kahit pamilyado na ang dahilan ng pagkakilig mo. Diyos ko po, Libra, tigilan mo na to.
0: Pero kung kilig lang din naman tulad ng pinapanood mo teleserye, tapos ano, okay lang yan, yun.
3: Okay lang yan.
0: Pero kung katrabaho mo na yun.
3: Oo, diba? Parang mahirap yun. O Scorpio. Scorpio, may isang bagay kang bet na bet dahil akala mo ubod to ng lupet.
0: Oy!
3: Akala mo lang yun.
0: Oh, akala mo lang yun. Ubod ng lupet, diba? Katrabaho mo ba?
3: Ha? Katrabaho?
0: Sabi, kikiliging ka, sabi sa Libra. Kasi gusto mong trabahuin yung katrabaho mo. Gusto mong trabahuin yung pinapatrabaho ng katrabaho mo.
3: Ayusin ang trabaho, hindi yung katrabaho. Ha? Sagittarius. Malinaw yun. Malinaw. Sagittarius, ngayong araw ay matatawag mong sis ang iyong boss.
0: Ay, sis!
3: Sis, okay na po, napasok na po. Huwag kang feeling close, Sagittarius. Ha? Capricorn, bukas ka na.
0: Bukas
3: at Aquarius. Gusto mo mong magalit pero hindi mo na magagawa dahil mas matatawa ka. Aquarius, ingat ka, baka kabagin ka. Pisces, magkakapera ka dahil mangungutang ka. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran.
0: Nakatala.
3: At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga pinagabay lamang. Pero kung mag-ahat doon.
0: Ano?
3: Teka lang, napalun ako lalawa. Pero kung mapapaama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco at ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiso na lang. So my God! We shout out sa lahat ng mga bagong gupit ngayon, ano?
0: Ay, bagong gupit.
3: Shout out kay Rewi.
0: Bagong tabas ka, boy. Oy.
3: In preparation ba yan para sa Monday Hoopers?
0: Si Rewi kasi yung ano namin dito, kasamahan namin dito sa ano,
3: taga-buton,
0: sa
3: ano?
0: Taga-buton, tapos.
3: Isa sa mga digital natin.
0: Nakita niya na nagpagupit si Echo.
3: Nagpagupit din siya. Oo. O baka naman na si Tanaka.
0: Hey boy, patingin nga side ka konti.
3: Yeah. Oh,
0: Rewi.
3: Ay,
0: shout-out sa mga bagong gupit.
3: Shout-out sa lahat ng mga bagong tabas. Sa lahat ng mga barbero ninyo, magandang umaga. Ito, hindi ito kwentong barbero, mga ka-vibes ha. Dahil magbabalik pa rin na ang inyong...
0: Akala ko may kukwento.
3: Hindi naman. Pasa! Ay, hindi ka favorite mag-isig sa morning. Ang programa, good vibes.
0: Good morning.
3: At ang kasunod na niyan, ang inyong pinaka-aabangan at nagbabalikan na buksan sa agahan. Kaya naman tutok lang dahil ito pa rin ang inyong kulitadim sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama Mia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang ka-routine. Joko Locos, my name, baby.
3: Di talaga yan sa bet na bet kasi I'm the bet. 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, good vibes.
3: Isang oras.
0: Oras natin, 5:49 na. Perfect.
3: Para grote.
0: Tama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: Good vibes, good morning!
1: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:59, ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
2: Ani Lopez!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip! 92.3 FMR 92.3 FMR
0: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Yoko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
5: Good vibes! Sabik na sabik!
0: Hi! Sabik na sabik!
5: Sabik na sabik na muling mamuksa ng inyong mga pagmumukha. Ay, hindi naman pala.
0: Hindi naman, yung mga tanong lang.
5: Mga katanungan lang pala. At ito na nga ang bet kasi ang lupi at 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio, Kavans!
5: Kasama mo na ang inyong favorite na magising sa morning. Ang programang good vibes.
0: Good morning!
5: At ito na rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura umaaripa.
0: Aura!
5: Si mama Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
5: At ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang katanungan ng ating ka-vibes ng wala rin kwentang kasagutan. At ito na nga ang apok sa ala sa agahan!
0: Hush! May tulong!
1: Puksaan sa agahan!
5: Oh yeah!
0: Eto na nga! Puksaan sa agahan na. So ang napili mo, Mamma Mia, sa salitang malumanay ay si?
5: Ay, si Vida. Vida.
0: Vida.
5: Taray, Vida.
0: Hindi siya kontra-vida, si Vida. Gusto niya na magpadala ng tanong.
5: Tama, Vida. I love your name, Vida. Ha? It's giving Spanish colonization.
0: Vida.
5: At it's giving life.
0: Ano?
5: Taray.
0: Yung ba meaning nun?
5: Yes.
0: Vida.
5: Vida means life.
0: Paano pag Vida? Life.
5: Life. Pag Vida, ano yun? Trabaho mo yun?
0: Eto na nga! Tanong ni Vida ngayong umaga.
5: Tama. Ang katanungan ni Vida ng Cavite ay matulis o mapurol?
0: Wow,
5: matulis o mapurol?
0: Matulis o mapurol, sige.
5: Matulis o mapurol. Ikaw ba DJ Joke Loco?
0: Doon ako sa Mamma Mia sa matulis.
5: Matulis? Matulis! Bakit matulis?
0: Siyempre. Para madali makabuta.
5: Kagaya ng gunting, di ba?
0: Hindi naman, matalas.
5: Matalas.
0: Matulis yung parang pagtusok mo yung malaki yung palang,
5: Gano'n ba? Parang, brother, what's that? Sa akin naman na mapurol. Mapurol kasi parang ang hirap kasi kapag matalas yung isang bagay o matulis, parang hindi siya safe.
0: Hindi siya safe.
5: Kagaya na sa eyeliner, di ba? Pag masyadong matulis yun, masakit sa mata. Nakakapangiyak. Pero yun lang naman.
0: May iba na gusto matulis, may iba na gusto ganun. Pero anyway, titingnan natin.
5: Anyways, sige, puksayin na natin itong katanungan ni Vida ng Cavite, ha? O kaya naman naka-vibe sa makinig ka na dahil eto na ang puksaan sa agahan. Katanungan ni Vida all the way from Cavite.
0: Ah, tanda siya.

0: pinasok. Kagaya sa karayo mo, di kaya injection. You'll feel the pain at ang bibig mo ay mapapatikom. Dito sa Mapurol, sucks lang parang burol. Anong connect? Wala naman, wala nang maranchong. Kaya I choose Mapurol. You know who you gonna call. Mapurol, Mapurol, save the safe and for all.
1: Yo, eto na.
0: Ikaw naman,
1: eto na mga kabais, wala

0: Ay,
1: magigil. Ay, hirap naman, no?
0: Uy, naku naman. Grabe naman yan, Vida. Palakpakan nga natin si Vida one more time.
1: Palakpakan sa mukha.
0: Grabe, Vida, ha? Napakamakabuluhan na ng iyong katanungan. Oo, maganda.
1: Alam mo yan, nabago yung pamumuhay ng mga sambayan ng Pilipino.
0: Oo, tapos kami naman yung nasira yung buhay ni Loko-Loko.
1: So, ayun, pero ito nga. Oo, kung pag-uusapan, napakaano lang din, diba? Walang kwenta. Matulis mo, porol, ano bang ano. Pero kung titingnan mo din man kung gagawin mo ang isang bagay.
0: Correct.
1: Meron kang gagawin na ano sa bahay nyo, may gusto kang butasin. Kung mampurol lang gagamitin mo, hindi gagana, diba?
0: Totoo naman.
1: Kung
0: totoo
1: matulis, naman. Dahil nga pag sinabing matulis,
0: boom, tulis!
1: Pag matulis, madali mong mabubutas ang isang bagay. Diba? So, ibig sabihin, ang goal mo, gusto mong butasin, mabubutas mo agad.
0: Ay, nako! Ikaw talaga buybutas. Sa akin naman,
1: ano?
0: Mapurol kasi nga nakakatakot yung matulis. Oo. Hindi talaga siya shape.
1: Ayun din yung sinabi na kakilala namin, natatakot siya sa matulis. Kasi baka matusok siya, masugatan.
0: Nakakatakot siya. Ito ka, ano, si Jeff Tanz. Wow, ang galing yung mag-rap, DJ Mia. Dati siguro kayong dancer. Ano na?
1: Raulo ka.
0: Jeff, sige lang mo kami. Ay, nako. Ito na nga. Ano?
1: Ano sabi niya?
0: Si Will Ilagan.
1: Ano sabi?
0: Tulis only people in the world.
1: Ah, tulis only people in the world. Will!
0: Will, alam mo, last mo na yan.
1: Will love the Will. Okay.
0: Ito na nga. Sa akin mapurol kasi hindi nga talaga safe kapag matulis. Ang akin na naman ang example, ano, yung eyeliner talaga. Kasi kanina, yun ang ginagawa ko. Abay, na-imagine ko lang, ano, kung matulis yung eyeliner, nakakapamiyak yun.
1: Hindi ba matulis yung ginagamit pag eyeliner?
0: Sa akin, na mas gusto ko yung medyo mapurol na ng konti. Kasi kapag sobrang tulis, hindi ko siya matansya. Kapag naglalagay ka kasi ng eyeliner, ano, ka-vibes, lalo sa mga babae, alam nila to, kailangan dun sa may waterline, hindi yung sa may mismong lagayan ng pilik mata. Kasi, pag dyan ka naglagay, pagtapos ng ilang mga oras, kalat-kalat na yan para ka ng orkista.
1: So parang hindi masyado matulis para matansya mo.
0: Oo.
1: Yung kakilala ko gusto matulis, tatansya niya.
0: Talaga ba? Oo. Ang galing naman niya.
1: Perfect.
0: Paturuan ng technique dyan para di na ako matakot sa matulis. Pero di ba, ayun lang kasi sa akin na parang mas okay yung mapurol. Kahit papaano, magagawa mong matansya, hindi ka matatakot, tapos hindi ka mangingiyak-ngiyak. Tapos kahit matusok ka, okay lang kasi hindi naman masyadong masakit.
1: Hindi masyadong masakit.
0: Di ka tulad ng matulis dyan.
1: Baka masugatan ka.
0: Baka iba pa yung masundot.
1: Oo, di ba? Mahirap yun pag nasundot mo yung mata mo, yung tenga mo, di ba? Yung mga ano.
0: Kaya yung iba pa masundot, diba? Mas mahirap yun, di ba?
1: Masundot mong ngipin mo, di ba?
0: Mas mahirap.
1: Ano ba may sinusundot? Pag sinusundot, ano yung unang bagay na pumapasok sa isipan mo?
0: Ako yung ano, yung pagkain sa, yung pasalubong sa norte. Yung
1: sundot ko lang.
0: Oo, pangit lang kasi pangit ka sa owner. Sundot ko lang. Yun na lang. Oo, yun, masarap yun ha. Masarap yun. Yun naisip ko kapag nasok.
1: Hindi, huwag tayo magplastikan. Yun na
0: yun. Yun nga.
1: Ayun na talaga.
0: Yun na naisip ko. Alam mo ba, dumilat talaga isip ko.
1: Sige. Ganun pala yun.
0: Pero yun lang naman.
1: Tama din naman yun. Pero sa akin, yun na yung kasagutan ko. Huwag natin pahabain.
0: Huwag na natin gawin komplikado. Kasi yung buhay namin, muntik na masira dahil dito sa katanungan ni Vida.
1: Si Vida nga, pagpadala sa atin ng tanong, umalis na eh. Pumasok na sa trabaho.
0: Totoo. Pero yung mga papasok sa trabaho natin, mga ka-vibes, ano? Ano ang kasagutan niyo dito? Ano nga inyong hirit? Ano ang inyong katugunan? Uy, mag-comment
1: katugunan,
0: kayo. Oo, dahil live na po kami ngayon na sa aming Facebook page at sa YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. Wala lang, gusto lang namin malaman kung gusto niyo ba yung matulis-tulis o mapurol-purol. Matulis-tulis.
1: Carla. Anyway, ayan nga, sagot ka na. Pero syempre, dahil nga medyo maaga pa naman, in-invite namin kayo na syempre magdugtungan tayo mamaya.
0: Magdugtungan tayo at maghuntahan tayo dahil tuloy-tuloy pa rin ang inyong favorite na magising sa morning ang programang Good Vibes.
1: Good morning.
0: At kami pa rin ang inyong mga kasama, ang taga-bulabog ng inyong mga kaluluwa tuwing umaga, ang kulit tatim mo, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aroma arriba, si mama Mia.
1: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang harutin. Joke is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang oras!
1: Oras! Huy! Gulat ka na! 6:44 na! Perfect!
0: Parang crop it!
1: Tama!
0: Really?
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaasahan ni Senate President Sherwin Cachalian na dadalo ang mga senador sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw na bahagi ng kalinang tungkulin bilang mga senator judges. Ayon kay Cachalian, mahalagang personal na marinig ng mga senador ang mga ebidensya at argumento ng magkabilang panig upang makagawa ng patas na pagpapasya sa kaso. Binigyang diin din niya na ang mga isyu sa pamumuno ng Senado ay dapat talakayin sa plenaryo at hindi sa impeachment court at handang-handa na ang mataas na kapulungan para naman sa paglilitis.
1: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, umabot na sa tinatayang $2.5 billion ang mga ipinangakong pamumuhunan ng mga kumpanya mula sa Canada sa Pilipinas kasunod ng magpagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansa. Ayon sa Pangulo, sasaklaw ang mga investment sa mga sektor ng pagmimina, enerhiya, information technology, business process management at digital economy na inaasahang lilikha ng mas maraming hanapbuhay at magpapasigla sa ekonomiya. Sinabi rin ng palasyo na patuloy ang pag-uusap ng Pilipinas at Canada para sa posibleng free trade agreement kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon sa teknolohiya, artificial intelligence, seguridad at iba pang mahalagang larangan.
1: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipina na nakaabot sa fourth round ng Wimbledon. Ayon sa Pangulo, nagbigay ng karangalan si Ayala sa buong bansa. Naging inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na kaya makipagsabayan ang talento at galing at pumantay sa pinakamagagaling na atleta sa buong mundo. At higit sa lahat, kayang maabot ang matayog na pangarap. Nagtala si Ayala ng panibagong tagumpay matapos talunin ang defending champion na si Iga Świątek ng Poland sa ikatlong round ng torneo. Sunod na makakaharap ni Ayala ang 13th seed na si Jasmine Paolini ng Italy para sa pwesto sa quarter finals.
1: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's 6 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 7 impunto. Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: Ang

0: Miss Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog-dog-dog, tarigong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na!
0: Ay, ka-vibes, ano? Inaanto ka pa ba? Ako, ito naman, nagpuyat na naman kasi kagabi.
4: Oo nga, baby, give it up na! Oh, dali na! Oo, pumasok ka ng 7:17 na ng umaga at Lunes ngayon, ka-vibes.
0: Tama.
4: Hindi ka pwedeng tama rin na dapat ikaw ay ganadong
0: tama.
4: Ganado.
0: Tama, dapat ganado ka ngayon kasi nga Lunes, simula ng Linggo, dapat talaga namang sasanayin mo ang sarili mo na maging masipag, labanan ang katamaran, iwasan yung pagkampi sa katamaran.
4: Tama, diba? Dapat maging ganado para embutido.
0: Wow! Embutido. Nakagutom naman yun, embutido. Uy, eto ka, Vice, baka hindi ka pa nakapag-follow sa aming Facebook page.
4: Hindi pa?
0: Dumadami na dumadami na tayo, kaya naman simulan mo na para naman bago pa kami sumikat ng sumikat, di ka na naman papansinin pag huli ka na
4: correct, bago attitude. Ikaw ang simulan namin, mag-follow ka na.
0: Mag-follow ka na, dali na.
4: Tama.
0: Tayo lang to, ano ka ba?
4: Oo nga, secret lang natin to. 5 minutes, walang mali siya.
0: Tama naman, kaya naman simulan na natin to, Mamma Mia. Ang tawag dito ay...
4: Dugtungan.
0: Dugtungan.
4: Dugtung.
0: Dugtung. Dugtung. Dugtung.
4: Ha? Ano yun?
0: Palakpak yun.
4: Tama.
0: So eto na, ngayong umaga, ka-vibes, ikaw ba?
4: Ikaw? Ay,
0: habang malayo ang tingin, walang tinatanaw.
4: Uh-huh.
0: Dugtungan mo to.
4: Ganado akong!
0: Akong?
4: Ikaw? Ganado,
0: ganado akong magtrabaho kasi I love my job.
4: Wow. I love my job. Ganado talaga ba? Feeling ko ano, lahat tayo ay abunado, hindi ganado.
0: Ganado.
4: Sige, ganado akong... Ganado akong...
0: 5, 4, timer starts na 5, 4.
4: Ganado
0: akong
4: matulog! Gusto ko pa matulog, sa totoo lang.
0: Ganado.
4: Hindi pa tayo fully recovered, pero we're alive, alert, awake, and enthusiastic.
0: Enthusiastic. kasi si Mamma Mia kasi galing siya sa ano, masamang pakiramdam. Nung,
4: kinakarma na kasi ako eh.
0: No, ganun yung ano, kasi syempre masama ugali pag...
4: tama.
0: Pero... Ibig sabihin, ano siya, sinagad niya yung sarili.
4: Tama naman sinabi ko.
0: Hindi kasi mabait kang bata eh. So kailangan mo maano
4: nila. Kunyari, mabait tayo.
0: O sige, kunyari.
4: Tama. Pero ito na nga, basahin natin ang hilig ng mga ka-vibes natin. Ano? Si
0: ano?
4: Willie Lagan, ganado akong nakikinig sa news break ni Trevor Bim. Ganado!
0: Ay, ba talaga? Pagkaganado mo, ganado ka pala eh.
4: Oo, ganado. Oh,
0: si Dennis Fernandez, ganado akong magtrabaho ngayon dahil naririnig ko sina Joko, sina Mamma Mia at nagpapaganda ng kanyang umaga. At suit-suit niya ang 92.3. FMR shirt.
4: T-shirt? Grabe naman niya.
0: Sabi sa'yo, pati sticker,
4: Pati sticker, sot-sot niya sa noo niya.
0: Ding! Magandang mark sa'yo, Dennis.
4: Si Jeff Todd, sabi niya, ganado akong sumayaw ng Brazilian dance sa dong digi digi digi dong napapaulala daw siya.
0: Diba talaga, Jeff Todd ka pala eh.
4: Correct. Ito naman si Jody May Dalusong, ganado ako dahil kausap ko at nakakalaro ko ng ML ang boyfie ko.
0: Wow. Oh, maganda yan. Banding nila ML. Tapos pag nabadrip, sisising ka ng jowa. Mahal mo kasi binakapan.
4: Tama. At yan din ang dahilan na, di ba, ng paghihiwala yan ng ibang mag-jowa. Pero hindi namin sinasabi na kayo to, Jody May.
0: Oo, sample lang yun.
4: Nagpapatibay ang ML ng kanilang samahan.
0: Oh,
4: kaya naman,
0: diba?
4: Saludo kami sa inyong pagmamahalan. Oh. Ito naman na si Chris Chan, ganado ako ang hintayin siya.
0: Oh, sino kaya siya?
4: Ay, taray, sino siya?
0: May pa-mystery pa.
4: Ay, iba pala yun. Ah, iba pala yun. Pangmahal na araw pala.
0: Narinig ko yun, parang wow. Oras niya para magtika.
4: Ay, yan naman, si Kuya Ronel Espina, ganado akong kumain at matulog pagkatapos magtrabaho o rumate.
0: Ay, ba talaga? Ay, kilala mo si Wela?
4: Hindi pa.
0: Oo, sabi niya, ganado ako sa umaga na ipihit ang aking radyo sa 92.3 FMR. Ka-vibes.
4: Appear. Salamat. Maraming salamat mga ka-vibes. Sagutan na sagot, dahil pwede pa natin mabasa ang inyong mga katanungan, syempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising sa morning, ang programang
0: Good Morning!
4: At makakasama nyo pa rin ako ulit, ate mo sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba, si mama.
0: At kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Dito lang yan, sa Bet na Bet, kasi ang Bet na 92.3 FMR!
0: Favorite Music Radio, Kavimes!
4: Sa oras,
0: 7:21 na!
4: Perfect! Grope!
0: Tama!
4: Really?
1: Good vibes! Good morning!
5: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis ah. Ang lupet.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Mario, sir?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
12: 92.3 FMR.
13: Favorite music radio.
12: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
12: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
12: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupin.

0: sugar, surely.
1: Samang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Dog-tong, dog-tong, tari-tong, people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
2: Anong buntaga?
3: Ay, sa'yo mo tanan!
2: May buntag!
3: Mayong buntag po sa lahat ng mga ka-vibes sa ating Bisaya at syempre, naimbag nga adlaw sa lahat ng mga ka-vibes natin na dyan po sa Norte, nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 107M102.
2: Oh, ano ba? 5, 4, 3, 2, time is up! Okay, multiple choice.
3: Ano ba ito? Nakikibus na ata ako. 102.3 FM Radio Baguio.
2: Tapos?
3: Oo, tapos 102.3 FM Radio Baguio. Ano, nag-ispray yung laway ko.
2: Diba?
3: Diyos ko, pa-ispraya na lang po ng pang ano to, ha? Baka magkasakit yung ibang DJ.
2: Tapos, 97.5.
3: 5, Jensa.
2: Very good.
3: Okay, next class.
2: Okay, next. The question. Ay, maganda umaga. Marahay na agad. Tapos, isang kapos na nagdadangog na mga Bicolano man sa inkaman ngun niya na pagkaagangin eh. Ikay yan.
3: Oh,
2: sige, maray na aga. Oh, ito na nga, kung meron ka pang time, bakit hindi natin pasadahan ang ating ano, mga Dug-tuan. Kasagutan?
3: Ito naman, si Aldro Janabagat, ganadong kumayod para sa future. Kahit pagsabayin ng dalawang trabaho, akala ko pagsabayin ng dalawang jowa.
2: Trabaho lang.
3: Trabaho lang pala.
2: Ay, wait, trabaho mo naman yan, ikaw.
3: At ito pala, inspired daw kasi kay Ritz May.
2: Oh, si Ritz. Talaga
3: iba Ritz. Talaga to si Aldro Janabagat at si Ritz May. Ritz na Ritz ang kanilang pagmamahalan.
2: Ritz, ituloy nyo yan.
3: Ituloy nyo yan, ha? Wala maghihiwalay. Baka mapunta pa sa amin yan.
2: Tama. Hayaan niyong mapigon o magalit ang mga bitter.
3: Totoo. Si Angelo Redaha. Ganado akong kumain. Sana all. O ito naman si Gerard Misiano. Misiano ka pala eh.
2: Misiano.
3: Ganado akong maglinis at maglaba. Si Felix Valdez. Ganado raw siya manood ng Arangkada Balita dahil daw kay Mari Ocampo. Ako!
2: Oh,
3: si Mari Ocampo. Ganun siya kapakilala.
2: Oo nga no.
3: Ko. Si Marie Ocampo ng PRTV News.
2: So, diba? Pero di ba?
3: Shout out sa iyo, Marie, ha? Kagandahan talaga.
2: Si Marie, araw gabi. Yeah, my energy.
3: Tama, tama. At pumaparty.
2: Tama.
3: Kaya naman, ayan mga ka-vibes. Maraming salamat sa lahat ng mga nakisagot sa atin. Uy, taray. I love it.
2: Taray.
3: Oo. At bukas ulit, kung hindi namin nabasa ang inyong kasagutan, malay nyo. May mabasa natin yan sa araw ng bukas. Uy, may
2: sa araw ng bukas, shout out para sa lahat ng mga bumubuo ng FMR at sa mga sumisira din.
3: Hoy,
2: yung mga ano, mga ka-vibes natin na sumusuporta lagi.
3: Sige, hinunok mo yung
2: laway mo. Sumusuporta, nakikinig at saan man lupalop sila gamit ang FMR app. Yung iba naman, yung radyo nila.
3: Yeah.
2: Although may sabi, Joko, bakit ganun? Bakit ganun yung ang gaganda ng...
3: Tama, tama. Ang gaganda ng katanungan, ang gaganda ng mga DJ.
2: Wala sinabi niya. Ang cute daw kasi yung term na ginamit niya.
3: Okay. Buti nilinaw ninyo kasi malapit ko na itaob tong console namin.
2: Tinabi mo nyo, napig.
3: Sabi ni Sir Dennis, Uy,
2: mama, kapayaran mo yan. Yan na nga,
3: siyempre. Kung napabuhay mo dyan.
2: Grabe. Kabayan siya ito, ha. Siyempre, kahit naman talaga busy ka dyan, nagagawa mo pa rin makinig sa amin. Maraming salamat for making FMR as your... background?
3: Taray.
2: A, background.
3: Akala ko yung number one station.
2: Nasa man. Ay, maraming salamat. At syempre, tuloy-tuloy nyo lang yan dahil kung nabitin man kayo ngayon, bakit?
3: Bakit?
2: Oh.
3: Sinong may kasalanan? Kami pa din ba? Hindi naman. Okay, pagpapatuloy yan ang inyong favorite na vitamina sa umaga. Ang programang favorite vibe. Kasama niya si DJ Kiko Kalikwa.
2: At syempre, kasama niya rin ang DJ. Ay, si DJ Alex. DJ Akala ko nag-extra na ng mga...
3: hanggang alas 12 po na tanghali yan. O siya, bukas ulit ha?
2: Oo.
3: Kasi nandidilim na yung paningin namin sa gutom.
2: Tama.
3: Oo, kaya naman, bukas ulit, FMR Squad, shout out sa inyo at malapit na raw ang mansari ng ating FMR Squad.
2: Tama.
3: Nga. Ano yun? Happy?
2: Wala, Oo
3: nga,
2: pray. Nakita mo, pray.
3: Pray expectantly. Sabi ni Chocolo ko, ganun. O siya, uy, maraming salamat mga ka-vibes. Siyempre, ito ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama Mia.
2: Kasama na yan ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang ha routine. Ikaw, bahala ka. Joke, Loco is my name.
3: Baby. Para po yan sa programang Good
2: Good morning!
3: Sa bet na bet kasi ang bet na 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
3: Ka-vibes! Ang oras!
2: Oras natin! 7.51! Perfect!
3: Parang grabe! Really?
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
5: Sahod niya na! Ang lupet!

0: Uutang ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:56. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalina.